0: Señor, sa pagkatuwan ng kama, patutubo sa kisa, Señor, lang o kumane, tuk-esot.
1: 9:34.

0: Panginoon, tinawag. Umanutan niya makmalahat ay tatay, Senyor. Kanawa ka por fisiwa mga napokasis ka matiyo rindi kato. Ukamanakiya de tres bayrantina. At surwal halakao tatay pasas kita rin ato nakakulong na lang kanay far. Masaram kamanaki pasara kita tay, Senyor. Tahanas kamanaki umas wali aftas kita pinakas halapins katawa tatay. Kuna pasyati ay maskat kwa kami o kilipi tayo namin. Itsura pa kanarka na kami stasi tatayo ka pero ano na ka na pare eterno kwa Diyos mio. Ya kamarka na kang kalaw sarbaski niya na nakarkat kapki tata hana repinti tata hana orasi tata hana kamya tata itsura na kakaira hinta tayo hani ay tasipte ka hana chitra antapka hani espiritual akayit antasipte tatayo Senyor Diyos mio. Kaspita pachat, senes kaspita to khabit bin sab kitatay. Mira tatay niya, tap kitay mira sa pamay niya. Kumaya pip khista na lakay bin sa mintog. Kami niya nisisipe, orsa may inisa na stapiya. Kitis ya tis pagkaka na kanchi mata. Kumakiya pip khista kulpi bin sa sisip na kaira kinuha. Tatay, sa Senyor, tasis, mature, akamartesor, tatay, Senyor, Diyos, para tayo sinaw, alak, pachawatirag, akapere, akailan, tatay, Senyor, humatakip ka niya tayo, akailan, alakaw, kumulo sa nagawetkap, tatay, kami kamakiyo, tatay, Senyor, maraw ka, saks, marati, Diyos, para sinaw, alak, pachawatirag, kichura, tanda ka, napalak, kaya, Krista, Senyor, alamakab, humantal katangaw, tatay, humanagin na, Diyos, Pari Santo, bendito ka, Diyos, niya, sa pamay ni Oray, kamit abhita, may nakatamana ka, matatay, perlo na nirte, may nakatamana ka, usulatapte, may nakatamana ka, yakita, mula tatay, Diyos, partang smile, bendito ka, Diyos, niya, Señor, pense misericordioso, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu escritura que has dejado, si aún ahora has dejado, no podemos entender, a mí ya te quiere capi,
1: una y 18 minutos,
0: para mantener mayor en dinte a Cristo, Dios mío, Dios por tan mal Jesús, como en monación, no para la chala, la narpetaré y tapare, la narcaja me uchito, cama, una siña, me la Kalyapito kalyapistanya, tatayos kiyalit kalyapito. Ina mo yung hormon mo, tayo ang kiyata, Kristiyan.

sa patay sa pamanganakan na artipay alaktan sa atlag. Bendita Jesus sa sinayt asus. Oh, Jehovah, sa ejército.

Ami ka kayo nakakpertinis kita masaskak malakaman para sa mga